Sra Bible Nyankopon adoye na no pay area ma wo bibia wo na sra ni Jesus dey mo. Minim ye se wo bia ho ye. Sanso na ye nsufikasi mo ha ye ho ye. Ye nuanom wo aba be kan ye nsa all around the place. Mo mame emfa kwen bi so na men chia chia munna.